0: Shek de. Hala ma won ya sa. Ana war na ma na jox ni mo ro Shek. Shinkan. Eh. Shushan, ta tosh.
1: Allô? Allô? Kokonan allô, kokonan. Mana mo?